0: Gabi, bumami tas.
1: Butas, mawagi, ayari ba yarantani? Ayaranoch. Kika labi sa ako?
2: No, ay kami, di ba'y bahay? Pero pancha, bumabaya li heli off, no? Bumabaya li heli off, no?
3: Baby, si.
2: Yeah. Kasi ba't di ba'y kaka, no? Di ulo, bataka na yaponan.
3: Si, ba't wang.
2: Kasi hindi ko din kaka.
1: Sino ito keda? Keda ka dray drum? E ori o haya ka? Keda ba'y kaka?
2: Kasi nila din wari, pero wala kimi ting...
1: Ba't yung emergency?
2: Yes. Sa ito pala, kami kini emergency. Bumi siwa, malago sa iyo siya. Hindi ka papinala.
1: Higo?
2: Sa iyo
1: pa. Sige pa.